Telok. Hapan. Dahin telefon bihi dah jinun. Hapan. Dahin telefon bihi dah jinun.